kona la in kas kay tsin shulan kli kona na takabili look la chabil es hilal ana kui really domingo hay okay kui kwan le santil ho si komang salin san mateo salikal la ho kui shkakal o shib shkakal aran jo shikanti nan kil li takwa la is ni kachabil kabiler la shej ho kwan Salikuta na an tikto li Jesus kistakleb li solom salikukub rena teshik humpakal liha. Utaan toh kishaklabye kwan li tenamit ut nakak shaklabye li tenamit kitakay chilu li tzul chi tihok shkunes. Nakiyok li kukting kwan chakara shkunes. Abanan li hukub ak shnafto chi us rikin li jod. Kau na ikasi shban li shkaw ok liha shban nak sash. Sakom liyek kyokep chishik. Aksakew chikre ko li Jesus chista balem kyo chibek chiruli palaw. Utep li solom na keril chibek chiruli palaw. Ke sachol ke shkapre chishtiepan chit. Kahoeb shiv na kaan hun ano. Aba li Jesus tikto kirati na yam kishye. Kawa kecho lain me shukwa. Kichakok la Pedro kishye. Kakwa kwila at taklain chishik akwikin chiruli ha. Kim chan li Jesus re? Kiel la Pedro sa li hukup kiok chibeng chiruli ha? Ho kwan kui li Jesus haban na kiril li kakui liet ki shukwak ut na kiok chisubek kishkapre. Ha kwan china kolang chan re? Uli Jesus tikto kishtye liru kishchap ut kishchire. Kachin la pa ba lat kuin ka ut na shkuipan la chor. Tohan na ketakek sa li hukup chan nami liet. Ebli kwan kev sali hukub kesh kwiki brip chishlo kuningil kesh chie relik chityal nak ralalat li Dios ratin li kakwa Paka nakaibi lilok nak ratin li kawa Dios li choko chir rabinkil la isha kwi li sasali chol Aran sali hukung chinahih kwas kwi tine Oganak haibit na choko chikulak mahi choko shkambalibit chaban chokep chishchipan kilakwi likangelokmal ebli li tekniko oganak toke choko chikulak karan sali akong kapla laman saib sa show li tekniko choke chishmanong kilishkangel chukupan kil likangelokmal akwe renak chabil chabil takulak li ratin liko a Dios Kana kaibili nakakultika chokirin Anakwan nakchoko chirapinkil li ratin li kakwa Anakwan nakwan ko sa li domingo Beli la huli domingo tiempo ordinario Kana salikutan chan nakli kawa Elias Kikulan karan salitzul orep El monte de Dios chan Kaut na kukan li nashye li ratin li kakwa. Laish ni kinaw na kultikere na salisantil ho na sholtika. Sa hong kutan na klak Moises ki ok chishik chishpere singkilep li shketong li suegro. Utaran na kikulak. Japan li chena karnera ang ki ok chishik ki chanchan li elilik chong kishik salitzul. Tokaran ki kamet tokaran chitzul. Barkui ki ati nak shpan li hakwa ki kechak li lahep chichakra. Oka nak han li shtsu li hakwa chan. Utanan sahun kutan nak lah Elias chan. Jochi shmukbal chidrip, jochi elelik chiruep li te ahok shkam sinkil li inkane keshra li hakwa, inkane keshra li Dios. Kiok chi elelik kishik chishmukbal riparan salitzul, oret. Utnakiokchan se introdujo en la cueva, pasó la noche y llegó la palabra del Señor que le dijo, sal, permanece de pie en el monte ante el Señor. Kikunak hunli atin parku y kishyenak elen chakaran Elías, elen chakaran shbanak, la intin numekchan li loklagatin. Kaunak kishye elen chak. Moko gusta ta kwang lah Elias aram ban nakaan lish sul an lish nakli kakwa
ishe elinchak la inti numekchan shakshokat chireli tzul hukan akliha kwanchan kichal hun likak sut ik aho lishkawilal ain kyo chinumek chirwebli kiche utkish horiat klipekchan aban likha kwa makasa likak sut ikan no está el señor chirish likak sut ik kichali hik chan utsali hik an mak ah kwili kakwa moko kwanta li kakwa chirish ah kwili hik chan kichal ah kwi lisham ahosh tik kwan lisham utanan mak ah kwili kakwa tohana kichal hun li keil ik sail ik chan chan tanali ak na chali chok chan chas chuke si kish sail Utaran kirapi lah Elias chan nak tsaplish nak laku Utaran tsaksokat chireli ochochpek chan Narak nasyen nak likakwa Likakwa Nak nachali raylal moko narak nasyen tanak mani likakwa Moko narak nasyen tanak inka nakatrapi likakwa Aban likakwa toh maka nakulun li kakwa anak na hulag kail nak tengkay nat kakwa utaran kisk utrip li kakwa chilulak Elias kabinak kinume li kaksutik li hik li siyam mani li kakwa toh kichan li sailik arang kikulun li kakwa Huwag ko iskapili siya li San Paolo nakrelik si Tial chan nakakwe chan nakwakrak chan nak ingaling tiktik si panak li santil musikek na tingkang kwe utayin chan nash kesa siya li San Paolo nak ayin Inkanin tik-tik na kweka sa linchol na kyan lininke uli santil musik likakwa na tengakwe. Ako shray linchol hunilik na mayok likwa na kwakrak na mausilakin. Narakrak na kamta na narakrak na inkarachit kuli rayla. Amanan li santil musikek na tengakwe chan chishkiepman Resili Jesucristo. Utain chan, kishkohob li sunkwang. Angkun kishkereb li chakrap kukwi li shlokal ishtiechom. Parkwi kishsolep chirish li lokoning. Wala ish ni genam nashkwan li kawa Jesus, kishkut li tihok, kishkut li bantyushin, kishkut akwi li tsamay, kishkut li elahing, nampal kishmanu li kakwa. Uten ba ang ralash kahol li kashe katon chan. Sa shtyan ke ba ang kitsek kwalo li Jesucrist kityola chan sa rita hilyan. Mas raom li Dios, kishkanap li ralal chityola ksaru chichoch, kityola kholao. Ang kwans kwan kilsa si Benjis kunin li Diyos usila tinambihita siya. Karoon na siya. Us tuktukil usilang naskamchak li Jesucristo. Shkapisa li chabile sila. Nak li Jesus chan nakistaklaib li solom at yukes agat yukes lain toh si kwechi tihok sa litsul utep li solom kesik. Kispano tagwirib nak li Jesus chan chan maka narahep kwe Chanchan na sigakep ko na anti, sigikunas, o kwe chitihok. Aman na kwe litrak li ko a Jesus na teshkere tal na kaang ralal li Diyos. Chishunil na kwang sa chakilang sa mahilalep li tsolom na hulag li kakwa chiteng. Alikirak skutpal. Hogan chan na kesik shunesep na chikak skwe ut kiyok li kokin chan Uli Jesus kwan chak shkunes Uli hukup chan tiyo chi nakto Chi usrik in li George Japan ki chan li kawil it Shkaw ok li ha ki ok chi sak Wal rib chi lo li hukup ki ok chi shikwa Utahin ak sakew chi kre chan Kakos na
nakta na te hulit sa lipalaw niya. Yabalan na kliko wa Jesus ko ho chistawalek yo chibek chirulihan. Utep li solom kahon na kishukwa ke sa chol kishapare to kep shivha hun ano. Karun arak yabalain. Naklit solom na kwan kep sa raylal marak naklaat kwan kat sa raylal sa chakilal li Jesus na kulak.

kanimah kwal Diyos. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chishkunil, likare runa ek anchish ben liru chichoch. Madyusha hakweli na ale, liatin, likaus, shak echish tumalke. Reish kot palrik inep la kwalalak ahol siya binkre, siya papankre li chabil atin shak echish tumalke. Anakwan, nakarak likak angel, chirulik kahilahik, suakwil tapan, siya kutasak chiku sa likana us, likare rut katye chirulik utang kulak, uchakoso te siyep tasak chishkunilep la kwalalak ahol, chirulik honalay.

Diyos na kshuek unsale akong kabal. Nakatyoni na kshorus kanapangkil, chapil kaus, nalep, uchtuku plakiklet on sale akong kabal. Estéreo Gerardi, 107.9, Juan sale akong kabal.

Hawkins Skull, Hawkins. Hawkins Skull ko na siya, banan. Banan na nakuan, mga kalik, ha? Telefono man na kay Tiyo sa kalchu, kip sa kalchu siya na. Kawala singkil kung si klikacha na ekipo ka na kumari kwan tiyo kay si Boko kumanan to kumakasa. Si Kulmal madyal to tiyo kay siya na kiwangkil. Chiku madyal ya siya na kangkira bali. Abanan bandi sila likawadyo sa ichur, sa kachur, sur sa kewin, manyal. Awanan ni nakokulak kung nga siya stiki bangkil kung sikli kutsan Lunes, la Hebre di po, Agosto. Awanan ni stiki bangkilan din Spanyo singgiri le kawadyo, Spanyo. Na kajak siya sa kawin, na kiyoke siya pali at siya nakape, na klae siya rin, na kiyoke siya nakawala singkileri, usik sa likangkil, machi aking, machi olok, machi siko kape, malibali si lae siya na kinaw, kumunesh, kajak kaliba, libyahin ni kira, ni kiril, ut ni kisabe si, li loklak chocho, manya. Otro kan aquí arin majal marqui kwan le kung kung majal es kangel ma kwa pech kwa tenal chich o aha ach ak kwa bojonel ach que monel mato kad la chik majal le mkwan ke onsir kan sin ak yo ke chimesung salibearan eklan ke ok chimesung ekwest kal ki kwan le list all back able li kawai na ali mul yes kana dik ki aro yes kana le katenamit o trokan sakal kon ke le kana chin na kon yo ke chish na shok bala mula manja o trokan aku manja lo kana aku bli komon kaje kalin sari tenamit mare ana ti mare ana shokol tumin acal garulis kangel Abanan aktyos siya na kubanggiri, bale nakta siya na sikhol, madyal ut. Kwa nga siya, bantyo siya, lisbe na kakwa Diyos, nak nasikia kay Bile kay Angel, ut nasikia kay Kakonal. Kwa kwi de, rap, bingkil kay madyal kumanes. Sa ito lagi, bingkil kumanes, bantyo siya kwi linagoril sa li tiktok, manya. Sa li kay Angel, ako ye, li kiyokos kambal. Ansakal el madrugador ranchero, masero le echa na kape, ako echa na rok balyak le kualin. Anak eklatik, ang kakwal man dyan, ang kakwal. Na elikatin kaputan ang dyan, kanin na. Abanan kuya bi, nasya kay laka, madepid, rachang kaya wadyan.

Kubitis, kwats mal chokere, la es komon ak kwak bane lak bitsanen. Naruna kati. Mari kwang hunak celing ats narak kwak ak ngat narak bitsang, makanas che. Makanas che. Lik angel chot konak nuko shakter. Naruna kana halan chak sakanak, makanas che. Abanan din trah anak tots akong. Tots akong maris panugin kunak ang kanin ka jatoru kajak jas kunale. Kajak mare kunak kwa manes ni kajat kwa pak. Pero us dulak sa likomonis rabi kratin ni kakwa Dios. Ali akhiriro. Arant kutung chirunak li di queen ka amalak li ish ka amalak li sah queen ka amalak li sah ish kan etak shol ya ban sula ko ona le mares chali akila ka mas pa chis kanab brink at kanab li kwang sa li komunil ay li aheli ru ana in li nahman sa shtu am li narut kanak li kak angel li kapabaling naruna kanak apa tiro anca ko liu laksa di sini mangkira tin de dios arani mahu narut yo tena kalcik rako homa mak ajika angeli ka arani ka mak aing angel fufu kinara mare khwal us chikama usan chal chahuli adin sulak khunak sina hilan sakaran sakes chal unak kwang klik angel teril tis ek chaku huna le karut palungkil khokas palungkil karut na pal sig nachal pues mari mo kocha akilal ta chaman yogos ti pal mare tatsapong kong sali sotama in kaunik asat kolun jahal panak kumbo kwang tok kwang lik angel ta akwil nas tis chaku pero hunak di kamash kati di nis kwah pak jaman ni kaji na kwah pak chung chung karan sakais ni mengiya tin di dios la kaji san tin nis chal haan di akhili ro chok ere la es la kwah panel la bit chanel na al li na ilman li na kabih kamash kati na kwan ko nak shkana mare choke disikri komon chitiho chal chuan parti ki jo disikana kana macala ke acak saka ke han bayak di rara bingki pero kabit aruna siratin di dios kama di aksno me cak sai di choko cak la bingki nak mak ata isin ke sakara was man di dios ak tol tol nak chalq na bali tak kilal chalq di na bal kale ru chalq pero muku kahtik it kajenak saliqa angel narut kaje eske sali angel makachinita o kana kisali hun kamal o kana kisali hun kamal chal na bali raina pero karu parto kana kre ratin kwa dios nasje se ere tal ne bitsolom se yo ke bakti disik tiruli ha se chala kidis kaush aputiru stialal kachera lao minka tabihan stu am khonak lah pamanel chal li jwa khir li bal per akhiruna now anit kolokh anit ten angre ana in li choko chis kotsbales komon chokere utwe kuya kakwi nak choko chis tie balake mo kon rakhte nasena nak la ota sho chalaransa chosatyal ka choko da oh kwi la ina kwi choko rakhbal nak Choko rakhbal, choko spatspare li kakwa na kawak li kachol. Haan li narak, kawak li kawil cholek. Nak chikwang li kapapa, chikwang li koypenyo. Manak, kima kakapapal kamas kache, tukpar naruno ko so lak, tukpar naruno ko so kanak. Kamasinje, cholchol na tukwang li raila. U cholchol kwinak, mahun tio kerah jal hunale eske la chabilat ke la tokna ga ke la chole ke
ka, mahon. Mahon. Pero akaray na kamaan, moko, saan kong lihat, saan akwit na siya teril na, na arin sa rujitot. Pues, mahon. Eh, kabal siya kong linalip. Mahon tigit siya kake, masabirak na kat kang halang ka. Kawa Jesus akwit, teril, ni kerabi. Sadis tenamit, sadibar, yola bar kigwi. Akwit siya rakhla pinkil. Kahong bat siya okras, siya okwit paliris. Mikata biya na kanawrush na asyukwad, sangke maal ralalak pet, sangke ralal nisyum lisbari, teril, sangke jo. Kahong ni kerakhla pinkil. Pus mata cikla o, cakorak na tkaj, mata cikla o, jal. Jal ka kumong tip bare, jal kunak mare kunak li. Ka kumong jo cis kwas pali na le, mare kunak ka kumong na kuy narut yak aman in pag kuy an. Pus ya kre, ma mukwaranta tic inak ni kachol. Di akhili runak, kwang shkakwil kachol, sali kak angkel. Kabash kache, mare kwang kunak li shubeni lak kwak panel, di akre nak. Kasi kakalan sik, tatilang, bay, pus. Pero mo kunarak din siya na sikak sa rocho, sikwar, kinka. Chal, kasi sa kong salis santilmis, salis ni man kiratin di Diyos. Narod ko akbak. Ah, pero kinka, chinarak, ah, sineri si. Ah, bay, ang kakalan sik, ah, natyal sikire. Sikire tal. O ka na. Is kumun, yo ko, chis, kambal chokere in, linaleba in, Chirisli, Chankirulis, Beidli, Pohbak, Bichan. Kwa kung sige libit si Jokotis, Kambal Jokere, libit sa ang Relilokonik, makachin ro sila lahanale, la esteril si Karanaman, li ang kanataman sa liperel, 158.

Kuchi siya balis kumun. Muko katin ta. Kaputiru kamas kaje kaputiru ka. Makar na kahre ko nakli kumun. Jaban res kol bas juang ko nak nakajal ka eh. Bejal rin ako. Kamasin je na balep sak di lakbit sa nel sa skanap sa angel lakwah panel kamas kaje na kurman sa changkep li kuangke sa kung kapal matatik sa changkep li sa krisya utkon na bal chik li karo li na palto gi hunak kaje maris oks kapali be halan chik ra bayak ril pala ra chok relich lis tu ama a heliruna ho huna wahbanela bichanel sunu bridges koslankil sunu akri dis koslankil karu a helirus panungil salis chu pat oso kachu ama an jal jachin maho manak Narunas ko sila hunak. Imano klik arut kwah. Lain tiyalig eh. Boy. Kwan kaya kwan naran. Porque ang sakali ating na tiyema. Kaya, kwan kaya kwan naran. Imano klik arut kwah. Imano klik arut ulak siku. Bakit? Pero anis tiyo kreli komunaan. Lain rakhlan ninje. Mahunen na okrema to yo cojón de cu okulaj o cabej utachu ama an lichochi oso chimajo majo sachu anjo nakli

ita panu. Abanan, kuing ah kuing napatok at kanagwi chandehon. At kanagwi karucho chikulmang. So, nak cerek eh. Marit kacere. Isben, atyuran sa disagrario. Pats kuy alamag chiruli kakwa. Pats kakwila at olreli kakwa. Aran, tatsik. Sila siya, naruna, usmaru laning kid, naruna kwantihok. Habalas, 20 skos la ribahan. Arulis, palto, arulis bakalan. Banak ko disyeke, pare, halan siya katiela o, sabil, kamas katiela, tsik, listeng, hunak, likumon. Hukan, kung hunsik ribit sili tiyoko, isbit siyang kil malak si kampal chokere libit siya in reyak kulilo konik libit siya in kwan sa liperel 136 kwa timbit siya lalo alat

Mi kumanes ko kan sakal bar kwang ke skabiri salka ha. Mare si Ken Maria Concepción kwa na kwili madera chapin. Yo coches kwas wala ke un. O gana kwito karinchen chamil yo ko chakwilbal Hermes. To karan yo kabingilak Hermes. Ani chik na bingke bachik yo kes kabingil kumanes. Abanan narin sa lika tinamit ko ba matukada si kana Elvir at na shakshok wa rin alep li si kawai ko kinome kana Elvir at panatok sa shkolom li Sule sa Vicente kana Marta kana Margarita kana Victoria kana Aura de Mas manyale ko kana kwi kwa na kwiran li kana Alida Max Kawakalos Kukul.

Ang kalbi ko muna sa manan na kwan, makalika. Makalika telepono, tok choke sa nagjibang kilis peul, chengke kem mo niyan. Tok chalo, kwan sis ko nil, tok ay naksa, takachiri, naktoy sa nabokchang. Maus ka rung ichi, arang sakal, kwan ko mo niyan. Aban ang ka WhatsApp, aban ang ka WhatsApp, lais narunin kay sa natibakchak, narunin kay kechak, alire silal, sali ka WhatsApp, aran, kwan ko aran, naroon ni Kesha na si Wagsak, teki ke pa, chokes kabingkil.